0: ene te te se a teacher ni timi kan kola ni mu na ne maami akosku mu akoko yeye no na ne papa akosku say how dare you what do you have
1: Happy FM 98.9
0: ene ti se akola na ye bibibia na fe teacher fo ne hwe no se me meko akoko kan ne yabo me ana se ye meko akoko kan na wo maami ababa yeye me de se wo say how dey ko fie ene ti sa ne posture teacher fo de bebre afa